0: America kuro bɛn
1: America ni wa America
2: New Jersey
0: ano sɛ ne bro no ye bro no bɛn
1: ye fro ho
2: Newark
0: nti wona ho nyina anim
2: Newark
1: Coffee Jumo bo mu dia Coffee Jumo
2: street ni
0: ya sɛ
1: bo mu dia bo mu dia Coffee Jumo
2: good black coffee be jaw why
1: yo
2: mina
3: so na koso wa na bua na mze obi obeba o bia na me be che no wan ni mo nyam obi bi o bia wo ntua na mo ntra ho kwa me nka ke wan ze wa nfe ya ondie e beto wote ye beto wote e beto wote wa tedia koso wo ye sunsuma de ye wo ye sunsum djuma me sei atwaso medini gye aman anopai metena se ya adwuma yakob bi manso yensambra yekurum ye metie de mema mpanimfuo bi eka me number is 0244 73 49 35 0244 73 49 35 yenko Mr. Adipoku a wo ye driver e wo tech ya na ye ntie de wono nso so okaye e fa tamie wu Young Comrade.
2: Hello.
4: Hello.
2: Good morning.
4: Good morning, sir.
2: Miriam Pacho, my name is Song. And I'm going to share your pay.
4: I'm a Pacho, a Dupuku.
2: Oh, Red Dupuku, oh.
4: Pacho, I.
2: Miriam Kase Freeing.
4: Pacho, tech.
2: Oh, yeah, tech, yeah.
4: Ah, tech, yeah.
2: Pacho, then I see until I pay a pussy woman.
4: They are a young nemesis. A team for hospital. I'm not a new, but a druno. The banana no cra, free cra, and said in the same kind of cra. Not because the young woman. It means me 30 years in Japa, and the dog, my fear, if you are near the other. No. I'm going to go to the house. I can't see the camera.
2: Odi fo ma bibi ma unu mo yara.
4: Ifa te wa ma ni ya ma na ma kwan kire no kire.
2: Iti na enka enna be bo, enna do do se na what di wo fi a ansa be ko di fo na muntimi sa be muntimi ko janan so.
4: Nbe di fi be se na na ni free hospital ba ni de ni na e di to aso na de. Na bi bi da enko private da. Na bi as minimum do lu gu ni ya. Eduani po di na bi ntini ni ba ko ni ni o mo so ma mi nya agoro na mi ni nu mu ni o nu bi won so a wodi ayi ayi I saw ta no 500 ms o de half dia na de no nti fa na se eni ro ba ho do be na je se I saw ta na ta si ni de ni san de be dia na no magu dia ta bi di bra frew na mi ko tole It's nothing, mammy, pa, never after two, and the gamin, and the Yemuni to be sad, Mrs. Now, since I can't go on, sir, you could do what na wo mama kwanse ma me nema se le ba ni se bi nyar ni se bi si na me de me de se ni mo ka se du fi a me ye bi ni ye ye mo na ni ye mo ji ni kur na me ti e ko yi si ni hu ni na se ni se se pa se ka se ni ku te mo me de ni ni se ko ni se
2: Amira
4: ni wa de jari wi hello
2: me pa cho ami mo si wa se bi imipisa wusi subi yose udifu wa mawa drobi ya sebe nomu nomu akwanchiwa di mawa wano di woye di edikanye ewo edikanye tosubi yene tosubi yensa ewo fiyeno ena kwenye ne baya sebe uyafruno wanti yao ni biyo na unu sebe utimi koo jana yiso ema mutobaye
4: ya sebe
2: ama bibi ya sebe
4: ewe adia mbibi di
2: udime gunsi yu mwajari ora show ma me ni nkoba kakra
4: yo
2: mse se binu kase me ni mu mpedi mfie die but bia wo ko wani mu
4: so dia na enteni fo kan ye so batakeria mi en hunu na mu papa die na enso ye mu binu die de bia wa ko ana de chire se e ni pa no obo no homa di fi se di wi bejina de bia ka de ye mu binu ani en fa nye juma na me die to me ani die me hunu abe ngose se ni pa no wo firi nyame a me me die wo firi nyame ma me
0: ekure
4: ah ta na me die bi hunu fi se die to me no na e din ye mu bi si yakoma e din kakra se wo tina kase bia ma ya die me so sa die no peni wo se ye so nsa die abesa na so na ne so nsa die a wo tini hunu se yes ah we die we die me se die e ya no kure
2: Mira mami musa question e chat room na e brain ti kasabe na okasa chese se bi unu anom bia 80 ofidi so bu ha wadi ade bi yade bi ayeno atwon dako na nsa busume bi na watwim yenu na yade ne ha no cause the buyer the ade ba wa dwim ma wusori utu na mo ni
4: o giti mi kan ke bi ni se o bi o da jene ne kwada ade bi aya ni dia tane so ate sa ti o tente ni o dia fa ko o di fo dia ma ko na se o kwa nte ni go si si ni di di wan ka fa ni ni di ni si mu aba na it se sometimes ni dia futu a bi na ya se ne na na se o di fo dia o dia ma di me dia ni me yi ni wan ke je me ho na me ko ya ni ho ko mi ni tre si na je o ho eki ni na sore waka mako na kunye wafu mjie no fa mjie fa waka no dajini nina hako siye no na nina kupon ingo sile wano sunu onfa mwaw na onso ndi wuku kakila viti na kakile
2: mami mbisa kukasime chatu hii ira
4: mbisa kakila viti na kakile mbisa ubi ya adene hawa nene yari yade kumifu yano diye nukreba akupe mbisa ubi ya adene hawa ni dadi ni betme ti ti dia makwa bre na men makwa maisi woni esore waka nako na se ukko na okudu a e na odi nti na yinyina yebubi yakuhu nti ni afafon ya fra ni dia danse nti se ukko na okudu a na bi wo yes wa na obu be se nye tamne tamne tamne dia danta e gba no ni se obu be ni dia to aso
2: and that's osu wote in tech
4: the pastor must take campus time.
2: Oh, campus angasa.
4: The pastor line.
2: Oh, hona, which side you hana? Where lecture?
4: The hona me ejuma, me a shuttle driver. Our campus.
2: Our campus. Me say, best me buy back campus now. Me be so wasia. Me dey me hmm.
4: Oh, with your back transport. Me department am our transport. If you do transport now, so we say edu kukua. Uchi basket here no a.
2: Ya kwa mwen kome siya pou mwen ha?
4: Kwa mwen kome siya pou mwen se wana mwen oken.
2: Ewa na wye juma?
4: Ewa na mwen
2: oken. Uwa edu poku nye sa?
4: Edu poku
2: ha. Awe chwi baske siye nou?
4: Baske.
2: Division na wono eye transport division mebwa?
4: Transport department.
2: Department. Mi raba mena wase?
0: Eja boku. Eba da wase.
4: Eja.
0: Ene diye waka ashe kristu diye ni. Mwese se si siye ni nye na ejayi?
4: Sanet
0: ye. Bibia twatwa.
4: Bibia twatwa.
0: Ewo otidi akwa otidi ase weyo bad ye nsa.
3: wama soa eye twuma na yenkodo nyina na yenkonkotie pani bi nso soa ono nso obade eye bibi ma no no wose da bi me nso so menkan hye na so obade eye bibi ma na ukasha enhye ne die ni monya me nso mebeka ama nipa ehunu sie nyankopon no wote ase oye adwuma yenkodo nyina na yenkotie Mr. Johnson ono nso so na dance ye me number e 0244734935 0244734935 medini di for jiama yo frame ya mefa meneu ebekasa yenkonko tiemra ye ba mechira o mechira kwan
2: opie no jamidi for kajese dia na waye nipa ye kasa chira ye hu ye hu se edru bi na yare no ahwe ba kwa hwe miro hwe mi nsana enkwa se ntia yare ne enkoro penis za uchi bibi free swa ne ma ne bia ne bibi cream sorry na wo sorry a nsai betumi apa obi so apusu ma homa no na ono so me be kasa no pei za dance ye no ai bibri e wa so ye ho
4: ya eja
2: na wo mpo mti sai
4: nyankopon adom ye ho ye
2: ura johnny
4: mpacho ai ura johnny
2: a pa che be hina me hwo be ho
4: mpacho mi wo dunyina apia dudunyina
2: apia dudunyina ho
4: take it you are
2: ndi mi pie apia dudunyina mi misa hin me hunu ofi a ofri mu
4: wudu apia dudunyina usifi ke ma so aba dudunyina da usifi ke mo na adu ani a kire da bia ya ba apata ye ye ye no
2: dunyina fo apata no e ba odon
4: apata no apata no apata na ba Mr. Dunyima ni fie no opposite mene ne ti e opposite na bro sana wo si ni store no
2: te do nyina de me nyina wura do nyina kronu a me ba me nsa ni from so wo suru sa
4: wo si do nyina kronu a be ba a wo si do nyina kronu a be fa wo nsa ni fa no so
2: ho na ye ye wo suru ho
4: ye ye ye
2: na wo si wo be hwan do nima
4: a do nima ifie dada na obubu esi ni store no
2: ho e na oti be ho
4: ho na me wo me ni ye opposite te
2: good
4: ho ni bi ho le se ubi sa ya ujwa nye se papa kwa mpuku e ba ya ujwa
2: papa ya kwa me puku ba
3: papa kwa mpuku ba ya ujwa
4: papa kwa mpuku ba ya ujwa
2: so ye do nina ni nya sa
4: ni ye do nina ni papa
2: good me ready ni si ya tu kopie udi for jama su ye
4: ayo eja mi si mi timi hi mi honam akwa e jina
2: akwa ni jina
4: ni nami hu jina fa mi sisi na abame nti di kakura mi kwa doktor nti mi nino doktor ni na scare ase mi hu ka adye na ase froba misro o eba makuma honi itimi na na mi fia na di ene ye mi fi eni ye already no mediko asofi mi biso ya omo funu ni aka ni abudi nse ni pasi me fi na idu na ye osa
3: ba Mr. John ya besere emse uwa fidye sunti emo obidin
2: adawroma
4: yo mati
3: ok
4: nti na adye na ste pende mi ya adye na die mwame sidi yifiti ya nesu nisa efe mkiye paa na yebo ni yebo iti ni yebo jini ya udifu jama na adansi ya niku mki mida kwa sa nesu sidi nko mwase ifu du yebo iti jama na si yifibu ni kinyeno ni adansi ya ya kosu wa zaji wa sunu die titri nansi ya titri tu nivi kwa uye jima uni mwantu ena ono so ohon honu ye ena ono so bidi adansi ya na mse ifaji ya mani so ifu ya mani unti niko kitifu ho awu ni muno tibiyo ye jumo ni muno siye mami ma yinso achirede chila kwa yi na ya anye mesu me kuhubi na uvye isi mwiki eba mkwa mku blintem mwa ya sori ya pon wasi lebi mesho wansa anu wako na kama pon udiye kama pon mwenso udiye mesho wansa na adye chia ni fiyada no
5: ɔmo ɛdi ha mɛyɛ asɔnna bra tumi kɔ nyinaa na metiri mu ntumi mu na meyɛ sɛ ei ɛsɛ de yare fie ne nyɛ ɔ sene nkɔ fie bi ɛne ɛsɛ dɛ mmeɛkɔ akɔ wuro deɛ yɛ me ne ɔama me fie na sene nkɔ fie deɛ ɛne sɛ meɛkɔ akɔ wɔ sekɔ na menim deɛ hwɛ kyerɛ ma afei deɛ ampaa mɛbaa ɛne mafrɛ maka kyerɛ meyerɛ sɛ a wodi mehu sɛ asɛ mebaeɛ no yɛyɛ na mehu sɛ ɛsoate paa ɛdeɛ ɛmfa aduo nkaa me koraa na mehu sɛ ɛsoate sɛ yɛ deɛ adeɛ de sɔfo ɔbɛbɔadeɛ
0: na kyerɛ sɛ megye w'ano si yie a wobɛduuyɛ no anwummerɛ berɛ yɛama wo hwee
5: daabi
0: yɛama wo biribiaa na mese kɔ na wo deɛ memɛhwɛ kyire na mɛyɛ deɛ wɔ akyire nso deɛ ama nti wo deɛ kɔ ɛda foforɔ saa yɛ dɛn
2: sabra
0: sabra ɛnti wo sɛ wokorɔ na wotiri mu ntene wo
2: yɛama wo dubi a
0: sɛ a obi a meyare a maba w'anim wo ama me hwee wo sɛ menkɔ na mekɔ ne sɛ ntiɛ neɛ sɛ meikɔ yi meikɔ akɔ akɔ akɔwu ɛti wokɔduu fie na ahunu sɛ
2: nsesayɛba
0: afei deɛ nsesayɛ ayɛ dɛn aba deɛ na ɛyɛ wo na afei ɛso ate
5: sɔfo na mentimi na medaa no m'ani kɔ so nti mebaa fie saa da na meba wo ha mebaa fie no metɔɔ hɔ pam mena matimi ada yi anɔpa no koraa mensɔre kɔa nna nika so
0: jesus christ
2: ɔda yɛakye
5: ɛnam sɛ a adeɛ ade fiara no mɛkɔ nti fiara na meyɛɛtap ne soeɛ no da ne soeɛ na mekɔɔyɛ nti mekɔɔyɛ no ɛne neɛ wɔhwɛɛ me ɛne ɔmaa me ɛduro sɛ memfa me dware
0: aha no na asɛm ne wɔ no o
2: deɛ wode bɛdware yɛ
0: saa deɛ no a yɛde dware no ɛhɔ na asɛm no nyinaa yɛ dɛ ɛgyina no
5: nti ɔfa yi adu a mɛnom akɔ meyɛ mu anka ho na mesɛ ɛde mehonam ne adeɛ yɛ mii aduro deɛ sɛnka menya adeɛ mɛnom woyale saa na na asɛ ama adeɛ a wohia sɛnka wobɛnyaɛka woanya no bebreeɛya wenanka wobaakɔ amene wei wayɛ wei di wei asra so nanka ɔhu sɛ wɔnyɛ wo deɛ wonkoa na ɔse memfa nkɔ mede bɛkɔ na mede baayɛ mebaayɛ a mebɛbɛyɛɛ mede dwaleyɛ sei adeɛ kyee a afei deɛ mesi da bi koraa na meyɛkɔ baabi do nyina kuro obi anim ɔnim kɔtɛ mewɔ one brother bi wɔ hɔ yɛ aduane mesi mekɔpɛ biɛ menanteɛ kɔa mede ɛkɔ kora na ɛde afei ne nyinaa afei deɛ meyɛmehi sɛ afei de bɔɔlo koraa de bɛtowɔ a mebɔ
0: jesus christ
2: ɔhɔde aba
5: ei afei deɛ meyɛɛ a mesɛ bi meka kyerɛ me sɛ sɛ meso meyɛ pii a wɔ baabi nti ne ɛbɛkɔ na mapa akɔ akɔhwɛ adwuma no aba ɛna adeɛ kyea mɛkɔ difo hɔ na mekɔɔ hɔ mekɔɔ hɔ mekɔka kyɛn sɛ difo hwɛ deɛ mehonam dua no mɛmesi atɔ me deɛ meserɛ m mɛkɔ na makɔ akɔhwɛ m'adwuma takra masaa bɔ se kɔ mɛhwɛ akyira ma na yɛ asan bra fiada wei ɛna mede kɔɔyɛ mekɔɔyɛ obia me nsa ayi bia bɛhyɛ me nsa a mentimi mfa me nsa ɛnhia hwee me nsa gu ho saa menti mfa nyɛ hwee mekɔɔyɛ mesɔ mekɔhwɛ afuafue na ɛwɔhɔ yi ɛne mu nua me mahaase akude fumi ma ɔmo dɔɔyi mesɔɔ sekaa mu
2: mmiraɛniɛwɔ
5: so nyina no mɛtimi abu
0: obi a wɔ nsa no da wo ho a wontimi mfa nyɛ hwee na afei deɛ wokɔa wotumi de wo nsa kɔ dɔɔyi
5: mede abu nnua kɛseɛ mede abu
0: jesus christ
2: mira
5: ya
2: yɛbrɛ ne nti yɛbrɛ ne nti wakyerɛ baabi a wofiri ne baabi a woteɛ sɛ yɛmmra ɛba ɛhwɛ wakyere kwan a ɛbɛtumi ahu wɔ
5: nokorɛ
2: wakyerɛ wɔ nimonyamfoɔ bi a ne fie donima ne fie ɛbɛn woɔ ɛwɔ baabi a wodo nyina baabi a wo
5: ɛnti mehuu no no na mesɛ ɛ sɛ sɛo difo koraa no sɛ wɔyɛ aberanteɛ paa sa
0: ɛɛɛ
5: kama
2: gentleman
0: ɔbɔdeɛ no da woroma baabi agya ɔde aduro nie mede wosi mede ne gye aman kwaada so sde hospital no akyi na fiada
3: enyu hun firim adansie we nyinara esi ofi ho mesi ufrin kra kwa so na eba si tech junction bisasa opeka eba abu akwa ufru bi aso bi si kwa da so sda junction ufru obo ase kwa so na eba afroka eba kumase baabi abesie ye g runabout oso ba kwa da so sda hospital junction ufri tafo kwa so na eba si ewo so am runabout ufri ofin so kwa so buo ho kwa so asi ewo so am runabout obenya ka eba abu akwa ufru bi aso bi si kwa da so sda hospital junction baabi a traffic light unya sipa unsenifa kota kwa ni isane ba form isane bra form bedru ba bia kota na pem no ai ho ye futu kwa ni wona ye bedwa bedwa no koba nipa ba ko nipa mienu nipa miensa kone nche bisa na se wo sere no won kira ofie no a wagi aman wo ye asore ewo mu no bra anopai wo ba ba betume wo me number ni wo ba no wayira afre na me ma me ma na me fa wo me number ni 0244 73 49 35 0244 73 49 35 0244 73 4935 me number no no wo yira afre anopa ya na me ye adwuma fiti anopa no nsia kopema nwumre no nsia me din ne giaman makrao bye bye
2: danami George Chapel International Kofrabai prophet benyini ojema insusum benyini.

0: ne be ka kire me se 700 no gi ye o sese no akotua bi o
1: the bank ka kire ko 700 million
0: da bi papa ne papa ne de wo buy wa anyi 700 wo so gi 400
1: no wa so gi 300 o baby
0: papa ne so gi 400 no abre no ayi 120
1: so 110
0: papa no
1: be ka kire me it was not ka ta kire na mo
0: ne se wo bo na ma ne se
2: loan
0: no
2: a ye ka ho asem yi
0: wo ni
2: mu re
0: na
2: ma ye ni mu
0: papa no
2: wo
0: boa
2: no no ma ma me a kan fo se ne ka no aye mo bia wa ha wo bo be me nyina ti hol ho asisi ka no mu ni mu hwe
0: papa no
2: enye na wo gi aka we mami
0: papa wo ba fie no ba cho na o ka sei
2: na me ka sei no
0: wo ba fie na se ba na me ka e na wo ka sa ka se na
2: me fie wo ba wo wuni mo fie na mpo me kwa ka sei na nka ne kwa no e bo ka ka ba nka wo po te te o ni kwa o ni ba kwa nka ye wo ba yi na mo ba mi mpo se kwa she wo ni se e be je e je ne wo ni se pa ne
0: ti e ja wo ba o di agufo na na e ba na mse da to bo ase na me kura wo ni me e na nkwa na me hu wo wahun nso kura me ma no wono me na ye adwuma ba ma no kura wo di ka ba ji bi ma wo kura wo de ma no
1: wo wo me pese asem no se mama wo kan se wo nim sika no wo hwe an da bi
0: me pa cho me nim ho bi me nim sika no ho bi
1: e ti se mo se ne se na se mo be wa kwaji sika aba be ye ye na ye jojo ni se mu abusua no so mo se ne se ahe na mu tua abusua panyi wei wo fa fo wei
0: me kura me nim na na ne wo fa ne kura frɛ me ɛna wɔse rutu aka a yɛmbi akyerɛ na yie no wɔm sese ka no ɛka ne bi aka ɛna ne wɔfa ne ka kyerɛ me na ne wɔfa ne sɛ wɔnya abɔterɛ no wɔbɛfrɛ no ɛnti ne wɔfa ne nkora ne yɛtwɛn no wɔmfrɛ no
1: yo mama ɛyɛ no mo wieɛ no mo anyɛ nkonta
0: nkonta no wɔm yɛ na yie no sɛdeɛ sikwa yɛɛ no sika no ɔno wɔgyeɛ no anso
1: anso deɛ a
0: ɔyi ne bosia no
1: Ansunde
0: ye ye ni wi ye na kan ka kra bai enti ka na bai ni papa ni ayiye o e ka ni bai
1: enti mi kire se e ka no de aba me ba o e ka no de aba mo ye nkunta juada no mo si nu pise rutu sika 40,000 akwedi kem
0: ai
1: kire ma ye fo na si gonya o
0: papa bu si afo ma mi ti o papa bu si afo ni nyira o ɛne yɛde too wɔ ɔma nim sɛ ɛyie no ɛka no aba no akora na kɔbɔ bosea 400 nti ɛka aba ɛne ɔpapa no se ɛneɛ wɔ ma wokɔ na nyame yɛ adom a ɔma wokɔyɛ ayie no wɔ mu kurom hɔ bosome du baako no mu nti ɔyɛ a na ɔm ate na ɔmde ama no na ɔde abɛtua
1: na ɛdɛn na ɛka ba yɛ nyinaa no abusua no nuanom ɔfafoɔ no bi nni ɔbɛyɛ akyima ne monyɛ duo na ɔpanyini nte ne ho ase na ɔno nko ara na ɛgyina kana no ko
0: dadu wani ne papa wo faase baako ɛna ɔno ara ne nua bɛɛ ma ɛna ɔmo kɔɔ papa ne hɔ saa da no na wɔkɔ maa papa ne bie no ɛna ɔka kyerɛ no sɛ sei ne sei na ayɛ nti ɔserɛ no a ɔpapa nuanom nso wɔmo kɔ akɔyɛ ne papa nuano nso ɔno nso ɔyare kakra ɛna ɔso wɔ kɔ akɔyɛ na ɔyɛ a ɔmo de bɛfrɛ no ɛti nua kora o papa nuano frɛ no ɔmo papa nuano frɛ no
2: kɔhwini maame maame wɔ kɔhwini papa ɛmɛ twi aka ole mpa bucho magaze ye bra
0: ai aja me na didi matam sana
2: o hwini mame
0: aja me na didi matam no
2: o tem ye ko hwini mame we ko hwini papa usu ba nu na de wo bai
0: ma ko to
2: na mi sha ni fi adi o ye mi ko ko se ase o enye o na to ba
0: aje
2: me
0: tra
2: me papa ni wo ba wa si dan kase o
3: father se we ni mi na me ko hwini aka
2: ti ka me wo ni mo hwini de wo se wo ni mo hwini
0: aja nya mi shira sam ye ko shini wate
2: shini papa mangu ye ko shini ma me pa uri bi agba ye
3: shini ma ye fe
2: ni ma ye ho ka wo
0: mo ji akra ni una ye adjuma wona ye adjuma
2: wo ni ye de adjuma wo wo ba ma ye ko ni problem ana madam fu ya de fu ya o ne di ani mu
0: wa na wo de wo de ska ma no
2: na di je mu se se ma ma je fi ni ho wo ba ne ko ni ko le mi se ati na wo ni problem first time di mu ano mami wo ba ji bi wo do fe
3: ya ya ya ya
2: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, ye

0: asofo eti tumi na wo kromo ne matwa matwa ho no omo nyina beta ye kanana abesi obi so ne ahunu dokure wom sa da ne wo kromo na ne kwesi obi
1: sa dia ne beka ase agidi
0: aha na fa dia ansam na obeka no kromo obi abegye de se wedi ansam ankom wedi e ye fita esa wa na aku no na ye bi dia kwesha kwesi bo afo so na dia no kure na pie eti na tete ho no esi ye kwa busa yakɔ na abusa no yakɔ hunu no kure wom ɛno no na ebu ho a wɔte bra no so wonim fie ho nsɛm nyina no sɛ samankom asiri so ami nyi ni da so ne awbeka bia no yaka yɛka na ani so am wɔte bi ɛdi ntina abeka kyɛm sɛ samankom aka
1: okay so far santi
2: kwasi
1: samankom no kure
2: kwasi me da sɛ aw sɛ yaka nsɛm mienu ne dia bom ɛsaman ana akom akom no ɛkyɛ sɛ ɔhyɛ nkom ana wɔka biribi asi ɛna saman nso yɛ obi a sɛde yinim ne sɛ woni ate asfa asase so because I hope sɛ muda hɔ paa now so ɛwɔ hɔ anaasɛ ɛni hɔ in Matthew chapter 17 1 to 9 ɛbɛ sɛ me kotu asɛm wei sɛ ɛbɛyɛ a wɔn a mutie bɛte aseɛ Matthew 17 no chapter 1 to 9 ne kyerɛ ma mete aseɛ sɛ Yesu James ɛna John ɔmo kɔ ɛngo bepɔ so ɛkɔhyia a Moses Elijah ɛne ɔmo kasae according to the scripture no ma mete aseɛ sɛ Yesu baa na saa Moses ne Elijah na ɔmo awu kɔ kɔsimpatɔ ɔtɛ me yie
1: paa
2: na ɔmo awu kɔ ɛna saa nipa mmiɛnsa kɔɛ na ɔmo bɛhyia no na ɔmo kasaeɛ aso sɛ na ɔmo awu kɔ a Yesu baa na ɔmo awu kɔ dedaada na sɛ ɔmo na ɔmo kasaeɛ a na ɔmo yɛ hefoɔ. That's the first question I use. Man, some family from what? The old tea I want to ask you. Me papa ne kwasi buafo. Man, me tum papa. Ana mi beni ni yene kacha nzo. O papa bi tina ase. Ah, aname na nebi mi wana mo kemi fa mi na na mi na na ne kwasi buafo. Man, me tum na na no. Enzi mbato ye me ba eni ya kame na na no wase matre me. Ana mi ni mi ni ano mi ensa. Ako bi po biso. Ye ko eni ya kasa ye. Wada di ye ye o se ye yo. Ana o ba ye. Ani ya ni wakasai ya meto uye dieny ahu sa masa mni muda ho enji sa ebay na Yesu mubidia da misa sama ino ho tu so Yesu timini ni kasai dia da misa sama ini timi kasa because troni sa Yesu ni kasai na Peter ni James huye na omu kasa ah this is Moses this is Elijah enti ya Moses imi ensa na kwa muntra honu mo ani Yesu kasa msa di mo huye mkanto manuntum mamu nka ho asem bia enti sate saa wo trosem dia na sa dia ye bi kan me de beto so se sai obi wu na e wo se bi bi si a e betimi asi won samankom mu e betimi asi a won samankom mu ama nipa na timi apie sa nya sa bia nipa re tifie ho bro no so ho abusua ni mu na se e bia nipa fofro bi o e bia won teye anasa ebia oba honu mu a oba yie ni bi na de ni si ni so ana waka the deep story about nipa ni life a it is written
1: e si eji nipa ni di
2: I was eji di because that's why I quoted the Bible enipa no oni ho ontifi ho onya busuani but oba yie na se no sunsun timi fa obi yae mu kasa
1: and there social media near dia be so until you want to be social media into nim fie wonsem nyina
2: that is why I can say o say can I mean no obi won man social media no cross am na waka ni won mo obi won kra na ni oni social media obi won na oni social media eno ni ejina fa baako ena kwasi ye wo efie sunsun hwe kwasi efie bia won konwa sunsun won konwa efie bia mu whether you are Christian or not a Christian, whether you believe or not a believe, a fear biara will enkonya. As long as a fear biara musi epi efi mubano, there is something I yadete chini ebusiya. Unti mika sema chini ebusiya. Now they are towards aakwa. There be, enti sebibi ukoso the same ebusiya ne muno. Sun sumbi wa ebusiya ni muakwa si obeti miya siyao akawasam efri una na awa metono. Akwa ko busa ye be confirm ma sa an wona na bi transe seni se na no te weni na no ye wo ko si so be ka wasem bia wo kura na bia utim se there is a secret in your life nobody know that ade no but wo be ka kire wa wo be hu se ye no kre da honhom no so bi wo ho saa honhom nim so bi ho a ye adwuma ene mre mu a ye kasai a bitimi de ye niam abebre okay me more example ye hwa de we kwasi eye den ti na obitimi ko ba bi na wa frɛ wo fie tumi na saa wo fie tumi no na wa ba na wa be ka asem bi a wonnim ho idea you don't have anything concerned about asem na wo ka no wo ba be fie ba be busa no na asem ne ye no kre enti nsamankom no ewo ho na emom ani ho sɛche we sɛ ebi ho no atim sɛ ɔno abetimi abonitiri mu na wa ye bibi sɛ samankom asi no so na wa keka keka nsɛm bi na akreti whole lot
1: me dan me hu sɛ akwa na asɛm a wo ka we
2: enti sɛ sisa me me hu bida esisa ɛso kwa busa
1: because de akwa yi keka ken
2: kɔsi enti esisa ɛwɔ sɛ wo kɔ abusa ma ye hu sɛ adeɛ na wo kɔ ho abusa no ɛyɛ no krɛ kwaso wo sɛ for instance yɛ wokɔ busa yi ebi wɔ no mu a ɛsi saa wie yɛtumi kɔ akɔhwɛ sɛ aane nnipa no sei ne sei ne sei ne sei ɛna ɛkɔɔ so no abrɛ abom ne yɛhu afei mu sɛ ne ɔmahwɛ ɛho asɛm aka na asomdwa ɛdɛn aba ebi wɔ no mu sɛ kwasi ɛtumi si ɔka sɛ maanyɛ wei anyɛ wei anyɛ wei obi ayi n'ani firi so a ɛbɛtumi akum nkurɔfo wofie hɔ ɔntoo sɛ ɔmoyɛ ho ama mmerɛ ansa ebi nso a wɔbɛka ne sa obi amfa nkosi hwee hwee nsi so yɛfa ne akwan mmienu so a yɛhwɛ ɔkaeɛ no ɛdeɛ bɛ ne yɛde toto ho yɛhuiɛ ɛna deɛ ne si wɔ ne ka n'akyi ɛna ɔkae no nso yɛamfa biribiaa ntoto ho yɛanhwɛ biribiaa but biribiaa nso ansi ɛnti kɔ sɛ yɛwɔ ne papa ɛne yɛwɔ ne bɔne yɛwɔ no atorɔ ɛne ɛwɔ ne korɔ a ɛtumi sie
1: ɛyɛ asɛm o yɛwɔ no atorɔ ne yɛwɔ ne papa nokorɛ ɛnso wɔ hɔ dize de ɔno wɔkɔ keka obi deɛ na ano yɛ yɛ ɔda atwa mu yɛ nnora yi ɔsɛ ɔmohwe ne kakra
2: mopɔno
1: so mane ka na no tumi de madamate madam
2: sohuno
1: tumisaa
2: na akwasiade ne te kɔsimpasmdeɛwteaseɛ because
1: sɛma ne bɛka yɛ ama noanka ɛka na no tum ɛsɛ sɛma no nso kana no tum so ampa
2: ɛno ne ɛkyɛw sɛ ntorɔ no nka obitwa because kwasi hwan na ɛtumi tam honhom nobody wontumi ntam spirit because sama yɛ sunsum you can tam it wowo nnipa no wontumi ntam no ama no nyɛ yie enti ɛdi nti na sɛ wo sɛ woyɛ sama yɛ ampa a ɛyɛ ababa wayi deɛ yɛ wada yi yɛbo wo deɛ woyɛ di sɛ mada that means sunsum bi wɔ fie hɔ
1: aayɛbokum
2: asɛ that means sɛ wo deɛ no a woka no ɛnyɛ yi because kwasi nsamankɔm no nso ahu most of no ɛba a ɛde mframa bi wɔ deɛ meme mahu no ɛbi wɔbo sɛ mframa bi fa deɛ meme huyɛ no mframa bi fa mɛ hɔnom yɛ different bi all of a sudden ade no teɛ si ɛkasa wie yɛa nso no ɛkɔ ɛndi ɛntumi nkasa mɔɔ dane bi a aboro so koraa 10-15 minutes ɛnu o but ɛka ne nsɛm tɛmtɛmtɛm pɛpɛpɛpɛpɛ bohuasa no ade no ate kɔ ɛte kɔ abo sɛ nnipa no tena ase maahu sɛ biribi awura no biribi awura no a wotim sɛ ɔne ne self owia bo nhome ɔhome deɛ wo a wɔ struggle no wotim sɛ there is something bi na ayɛ dabɛn awura ne mu
1: nti samankɔm deɛ ɛwɔ hɔ
2: ɛwɔ hɔ kwasi
1: but yɛwɔ ne papa
2: neyɛwɔ ne papa ɛne ɛwɔ ne bɔne
1: nti yɛtumi adeɛ ho to so ma no yɛyi
2: well wo sɛ sɛdeɛ woka sɛ wontumi mfa ahom to so wɛba yɛ wonkɔ wohwɛ sɛ ade no ɛwɔka no ɛyɛ no kora na ɛnyɛ nokorɛ ɔ sɛdeɛ meka no o memfa me ho mɛto so sɛ ɔka yɛ a mede me ho ato so na mmom sɛ ɔka a ɛwɔ sɛ mehwehwɛ sɛ asɛm no a ɔrekaeɛ no ɛyɛ nokorɛ anaasɛ nyɛ nokorɛ ɛyɛ sɛ mekɔ abisa ehu sɛ asɛm no a ɔkaeɛ no ɛyɛ nokorɛ obi ne ku no kwasi you know me no mmienu nni a wɔɛ sɛ yɛwɔ nkurɔfoɔ bi wɔnom a even sɛ mamfrɛ wɔtwerɛ sɛ mu yɛfrɛ busa no what is the cause of this thing ɔbɛka ne nyinaa wobɛka ɛnti saa de no asi awie a yɛpɛ sɛ yɛdefine ne hu sɛ ade no yɛ nokorɛ no agye sɛ ɛyɛ mu abusa even abusa no koraa no mema dwene mu o mesusu sɛ ɛnyɛ baabi baako ɛbia baako mmienu mmiɛnsa ɛtuma sɛ baako mmienu mmiɛnsa no ɛyɛ de yɛ nsa mmiɛnsa no wode gu apa so a wobɔ sɛ mmienu bi ne mmienu bi bɛyɛ dɛbɛn ɛbɛhyia no a mmiɛnsa no koraa dodoɔ bi bɛhyia den ne wom sɛ ampa akoa woyɛ wasɛm a wɔyɛ dɛ yɛwɔka no ɛyɛ that's wather da bia am kam kɔtu bible sɛ here a little there a little aha kakra ɛhɔ kakra na wode akɔmpɛ enti nyese nipa de ka asem ne kire wo na no na wagye adi kwati hwe ye wo honhum bi wo asase so wo hon e nipa bebre de ye adwuma but bebre ne nim obetimi abowudi ne akire ba bi e wo fi ba bi e wo date e wo o maame o papa every deep secret about your life obe kani nyina aye dito dito wa he ya kwa oyembe so Bible say honhum nyina afi nyame and the Bible cry na no eka ame yati ase se wo se ahonhum nyina afi nyame enti enso ahonhum nyina anya de ban enhwe ahonhum no afi nyame o kwase nyame no nyana na te ha ane ye kenkan wo cho sem se nyame transe ane obo ni trimpo se wo pese okumo ohenmu yi ane o kai na ohen na ahonhum be ya dai ebe gira nanim ane obusa ahonhum na be gira nanim se okay mi pese mudi atro mi pese mi kumo ohen wi na de na mbetimi aye ana honhum ne ka chere ne se okay sa na te dia ye dia tro e be ka ko se difo na num ana so be ye den wo se me dia tro ensem be so wa num na ayi honhum na o nyame animu no e dia tro ko se difo na num e mo mo se nkom tro de ma ohene no e mo ohene ne kokko e ma ye ku no the question is e busan se sa honhum ne fi nyame ane because nyame na honhum nyina wo no so if say wo sa sa de ni si a nyame pemu ne ni tumi mu no ebetimi esi
1: okay ye tie fo mo susu ye beba mkwan na ma ba mu bi na mpo bi anka o se nsamankom si ni suda samankom si mi suno ye mi se ye mi se ye mi se ye mi se ene de me fa ha de me fa ha de me fa ha na mi nim se bia samankom ne ba so a etimi edu bi etwetwa aniema bi mfonyi kire unti se eti wani so kura na itimi yo se dai so ma okaya
2: se kwasi dia mimi nim kakra wo mu ni se sunsun pa ba obi so a na okasa dia mimi mesua hu no empempi no ontai hu se sunsun mi ne e operate wa ya bi ni mba ya adwene se sunsun bi ba wo so esane wo na operate wa example wo cho se mu esane wo na operate wa ebi wo no ma wo hu ebi owa a unhu ebi nso owa dia ubehu but ene me define the spirit na oyer enti ze sada meka no tronica our first john 4 3 to 1 to 3 ose monso ahonhum ni nyina anhwe se firi awrade enso ahonhum nyina anso firi awrade enti de opese ode ye na ode ye
0: opese
1: nana
0: de mi hun ne se obi a spirit bi be wura ne mu na wasa be hu se
1: na de mi se
0: ni ana me kan se no na oyo trofo en case en tin ensuo no on ta ma wo so ti da be ba so wa da bia o yi da bone akwasi de ukude fofie o yi dan because me hu komfo si de bia akom won so a enye no kure bo so me wa da wa de be ba wo so asem bi be si a wo be ba be ka kire wo che so wa da nye de bia na bo so me
1: ti to de bia wa wo komi etore bi a otimu se nne me ye den kobrant jibe sa na o me so ana
0: o sa kwasi de ene e fa che o so ye dia o beba
1: nti o fa
0: kwa o ma dia wa ma dia bo sumi we wa ma na kwasi de wa ma na kwasi de be mpresa na o ho
1: so bibi o ho
0: on po bi e tu be twa tu yesu obi o yesu ne bo suma ba ye twa kokoma na wa ma no so e che se wa ye na dia on po bi e bu ya nye ne eja wa o mu konfo na oso agya na wo kwasore na oboa abosom na timi gya wo odi bibi aka no nto ma oso bi eti sabosom emi ensa na oso ma na ama wokọ wokọ fa gugugu kwa ba oma
2: na dia kana aka wadwene na wode beye
0: wadwene na ade beye eti sa MPP ni andi se so ma wono aya de otimi di nipa tu kwan na oboa nipa anti sa NDC ba na fe de de bebe bia na ojidi na aye kabache wo Oh, yes, oh, no, to me, my cry, my sister, or the no call, the way call, the way call. I tell you, no.
1: It's older, you know.
0: Yeah,
2: you should have plans.
0: It's too bad, obey you, Eddie. Sanity. It's a bosom, bea, send them a napa bra, Eddie, and Yakatechi, beba. Beba, if you cry, would the dear feel when in now, so no, I tear see. This will be pet and sweep a power and sap. Oppose, I'll put some balls on
1: about him. It's a beer, comrade,
0: about.
1: Unhu she.
0: Unhu ade ba ne bia won sa ho na atwetwe no ano no. Won se wo yare twere. so eti akwankomfo no tembia no ya na me hwe bidi eye different na aga ka obi aga ka so nko na ne bosom onu kwa na te ne kasa fisa bosom no obeba na akwa obeba se nkwetia nkwetia de obedi ka bebon hwrema na nse obi beha me asa me ma ne niamma wa ha me abram so meji bi se ba bi okoye no ento aba ko no mu di atwa mu eho na ne ma ne kwetia fi eho no wo ye bra wate ana ko nya me nko anka mitrimu pai ye omo bo omo di aboo na me tutwa tutwa na emu bi wo me so na so nte kasa ono ba oto aboo ti nem nim so ono a kwa nem diem kwa kwa me glasses mu pa se pa to mu ba no ba me so ro ka che opoku sa me nka nkyere ne se onya de omo etutu kwan asa kwa nto no omo ko tu ye no omo abehe da aba me so no mo de me akwa na me nkwa hwe
1: mm ombo otu kwa mo akwa ho bebi omo ko ye
0: se ho ma me ne ma on se nsuo no mo nta bebiri ti de bia me ta kasa mo amuti nsuo mo amoye bra na mo sisibiri na mo hwie gum no nsuo no otu mo ma me fa me ho nya example koko na so ono e ba no oho ma me ne boji hey hey hey hey ka ku ya sole na abomvuto no abesha me ho so ho eti nsuo no mo nyina wo mutu nsubu a first wa be connect ni saa afi wa be kwa no na abom futuro
2: ewe kura ewe
0: ube ya ya ya ube chame na saa wu unu wako enya ya kuro nsubu ya friend kumkum otuko kuma wu akaka akuma akuma akuma tutu hawa ama
1: ujamu wako
0: wako so iti ahumumu mutu ofri me fie ho ba baby e container ho ho na na wo pa kwatem kwati akwa be ho om ene wo pe se banana kwa bra be kwa wo ntente bi wo ba ncha no aye puru e ho na nyina wo dwa ba ncha a emo bo odi obekwa na esi wa ntimi nka ne na betwa ne kom ketu a be sa na bu ho be ne wo de dia wo pa yemfa wiase wa bola nyina ngogo ne anya wo dwa bibi anya yi e ho na no om bo nwobu kafu no na aba mo ho na munamu ne no so te na nsi o mo be do ho no aba me soro ho oba wo dwiri nwura no bo bote se greda e bugu nwura ne ju wu na nhwira madam sa sawo no be gu nsuo ni na na so okwara konfo bia ye dwuma na ye yia mo ne mre ne enye yize enye ma wu hu no ne ya wote e etitumi no oho ne mum tumi ona ne tra no anye ne ya okọ
1: oba so nso wunhu
0: oba so wunhu eti se twere wan wo bi a wo yale twere aba no so wan hunu da se kwewi abehwe no awe ne ketrem
2: and ya ma me fa bi kra nso so se kwasi de ma eye enwanwa otumi ni mu ne se uye ni pasisi ase eti ye esi usu a ahode ne de ba so no so tin de wo de towards se ya ndi efiri usu kwa otumi se wa bre ankasa
1: bibi mu
2: drefu ya waswa dia emu odutun se wa wa poso wa poso enyina aya wo ya
0: to fru su wi anwa
2: afi mo se wa yemre enti sometimes ya na ne ma bi wonu makosi ye ntimi nka e wo fidie we so obi ba bi sa se wo ka se se it because ya se o steady ahom sam ani se de nsuo to mi se de ya kan ya nsuo bi ho no ma ba bi ana nsuo ni da no de wa na ye niamma fi ni niamma omo ye no efiri ho abayi sam obetim de bayi betena ho so ye nsuo na odi nkwasasem obetim de bayi aba betena ho so ye nsuo konfo na ade na fitu afiri nsuo bi sa ya wa firi nsuo no obekwa akofa bayi ade abayi akom no yesem tu aso fofo no bebere
0: ni akwasie ya na eye me nwa sa konfo bi wo ho a na nsuo ne nka no no the force no otwitwa nkokọ no ototu niam agum ni ade na na 1000 years won kan won pew to bo ha wasme ye komfo na me na me kom nsuo we na o ka se nsuo kom ye asam ketoa obi e be kom nsuo betime ye japade no na spirit ne po asam o pa won fa ko tena ho so akam unye ye da ono won kura won hu eti ahonhom asam no ye ka ya brani bebre me nyame hunu ne ya mete nyane na beta ha meka because wo mo no wo ho no ye nton wo mo ana ton ye fo so ate ase na me won kwete kwete bi wo na enipa no wo bebre de de no mo te se no me nyi yale fo oba oba kwa kwatra me ma me fie wo etimi wo hwa kwabra no anu meresa akoko fite fite fite butu butu na ne na furu na etwe form so won sa akoko ne bi da we emfra me na me wo twe form sa na wo twe form ana me frɛ me bra sɛ wɔn kan ho no mɛhade odu hɔ a ɔbɔ na taba mu aman ho ne biem
2: ɔhɔ
0: eti ɛyɛ nsɛm bebre wɔn a
1: sɛ vɔ ya mo fa kɔsɔ na fa to salad wi ana ɔyɛ firi wa man
0: so ɔhɔ eti butubutu no ɔbaa yɛ no sɛ nyɛ me na ma no pass ma me frɛ sɛ yɛ mo mɛhwɛ a nka ɔmbɛ start ya ba na obi a wɔsɛ nkwatia nkwatia no na na bi wa pa bi wa te sɛ me na omo beni panche a no ma ye ketekete ko so ni ma me hunu no ho na nye yize ne nsu obabo akoye adwuma de bi odiska ne meni pana na bosum no pem spirit no pem enye yize se obaye adwuma every day no diska meni pa da mi wa walo mi ya bi se be ma be na mpe no nimpo obi ya ana adwene no na bi ay nkwa na da bi nimpo obi ya me da ma da ye na we hwemi kun obeka asem bi o si e konfo bo de e wo koma o nwi eda police ni nu ade mo ma de ketu abi ade mo sunsun e si e ti sei am pazo so o asem we se mi dri nje te wo be si de ajonzo ajonzo o ade mo ye bi mi to won pemi ade mi mi de ti sei ye se sunsun se
1: ti ni
0: e te nu ani he bi ani jo
1: aso na mu de na ompe
0: aso aso wa kan nye bi kra me ma du ba bi e da no nye bi kra ni sa wa wale sam no oh e te ye ni a street bi afa ye no ntimi hu komfo a wo ye dwamanfo ana sofo a wo ye dwamanfo ya na me dwene ho cause komfo bi wo ho a akom na okono a wo twa mpese mpese no eh wo isa ame ehu se wa ben di dwa fa ba bi ya yibu kwa di washo ho
3: betia
0: ho
1: oye yesi nsamankom eh real na eh ho eh no kre eh ye papa nti binum di omo ka me ba na fe wa sha se bronze mso nsema o kan bi ho a bi wo bi nim to omo hwe ya no mo di hanki ko toro anu ti ye yire no mpeso be no esema me ba ko ni bufo di ade odi ne chese no do bo ne tiko ka wanu tu no due bo e de ai
2: awa yidi
1: wahidi
2: na nti nipa timi ese asunsu mane kana no to
1: wahidi bia na maame ne so bibi nti ne bia o maane kana no
2: ene no so betimi ano krasa bia o maka sa ho
1: nti usko ya
2: nti ano ai because kasa wo due bo dia that means eh o ma di nkomo
1: o kasa ya dia di beka beka beka meka dia na beka kusi eh ya bona no so ne pim na tiko na o kana no tum ya bani ya bibisa mo hwana nsama nkoma sini so pen me pa cho bebrani en share experience no said na tie e kan wo no say na ohu ye e ti woni so no kai bibi ana ye wo se dae so bi ana account ana bi ana e do ko fa ba bi chire woni ema bi je te kwa fi na ye wo say say wo ka ka say ah say me hu si
2: ha asem we kwa me ka wa sem bi a ka ha o so so dae bi dae mu no say what do but also look at say ma so da yebi and awan po na wo kan I think say video no sa video no and also call baby to call na ka say aha na me ba ye
1: yes me so da na me da me dia chira me kan
2: good
1: but e ko be week no me hu dia ya ko e fa so ti ko ye call bibi ko ye bibi o ye ko ho me wura ho no me si afi na adna start like
2: eri
1: ba ma dwene mu twa kire mi
2: sa
1: na mi ha ma ba da ma ba ebi hu we mbe
2: hu enti sunsun ba oso a most often bi o ho a wan kasa metimi akasa ba 70% ebi o wa hu but what tenas ya wie no a wa ba normal bo so ho no ma na eyi kire wo
1: o ka kai bi
2: na bi yi kire wo bi won so bi ka chosa asa wo ka wo ye o wo ka se ye o uye se ye o e chere se sunsun bi na de wa dan aye adwuma
1: aye esisi utu kwa ya enko fa ka bi ya keke e ma afi oni e ma gbo bo na afi e be charge wa juice ka pudding kese wo so ye do niam anyina bugu kan ma ye nje ohwe se wo kukumasi ana afu kumasi na ebe enkrana enkran kumasi akra kumasi kumasi akra kumasi takrade takrade kumasi ana te kumasi tamale ne nsusu sa omo ba stem na kesie aba se omnyina so ye kama driver foto omo hojo ye do be kojo na ye do aba asumdwe mu wunya wo haobi a emfa emfiri mu obiti me buku take it e dia tour which advance ticket na breso abia metu kwa be adwa da da manu mitu twam ticket na to ne ehia adwuma pa na bia mu iku mu pata mu koku program bia mu pe bas aye stc omo bro bokodo aba ko sa manfo ma gu kam se mu ko program na wakoku omo driver ni bi niema bia obeya chere mu nti stc die omo nti sa mu kumasi asafu leba ehia total filling station no na chiwa wo number abi apeso no mu di nkomo abefre 0244 412 016 0244 412 014 na no makasa kujak farmer for other room osi atwutwu sima osimu nyefe osi no kasa na nsia esimu bon onum kabam osi no so esi bububu ad suinyunu kaunsi na osi afem owe na mu a wo bre papa kope kujak chako two face bidia tetedie no ana yede aba abema asin aye kama denden said ye say ye bubu bubu nyina be gyai osin ese tender simu ohun mu apa pai sinimu akrake krake na ese ayi emu be bia vita vita be bia kokoko kokoko kope kujak regular fluoride two face abema asin aye din wo numa ehwam ukasa obi abetu kasa ne ye kujak p any kujak f sensitive two face eye nsu uchuchu ya nadi bie guo nuwa wososo kuchu nuwa po guo nuwa mwiyam ibu wa mo pharmacy ya hudu unu kaishi kujak pharma asuye ye ube nyebi kumase esoso central market honsu ube huwa mo wa number 0244-559-597 na unu wa unu makasa yeye diakun bites diakun bites wa sabari manu dia kubae ma die yesi nsusu ma ansa na waham unko fo ba metu dem na me jirijin idura na jo wasi me menyere na mbumu am oba na nkata tu wonse ah yes na timi ho asemi ankasa wetu se yes akwe wo be ma wa ma me be me ba yo no so ada di pefe bi timi kata ah uno wa me hu se me yo ba ah wa me hu se me ba ah ama mate atinka wate ehwo ami hu bidda kwasi de huyi kwasi de huyi menja hamio de huyi bede jawo oh no banki kaka sansem no bi nchew sanse wa mane ni age eye diacubitis no no bi na wa osisi mbete hangover nim afeun blue fuse na mama mate de ewo mpem mo ba ojuma ma oba nso te de mahogany any crama something akaka dru pepre na edi ayo unya mfie du motwe a mannum bi occasion bi a program bi eno ane yennum enye mo ba pemfo upe bi ato ahensai kumase wo number 0244 606 498 na no wo makasa television papa e wo dwaso tese unya bi na ebo wo upe tv e kama bulla kama ejina so na wo hwa because nipa ni gina wanim no wo yard krochio eye Electroland Ghana wono masue ye wo di tv sa hodu nyina ba sey led tv ana se wo pe tv a wan kasa basu bi kama pa digital ones out to connect to phone internet bibia de mano eye Electroland omo na dia ba se wo pe Samsung ana se television ben ana wo pe ko masue ye wo tone esa chewade e de eka ho na wo show no mo echi kwan a wo number abe fre 0503 1597 39 0503 1597 39 na wo no wo no mo atwetwe nkomo Electroland Ghana ye nko a ana ye ma television papa ewo wankasa ufi na watimi ahwe na onye busue ni agye Dr. Muzu ene di Muzu pi heba mixture e di aba wo ye be ma nnumbi oba nnumbi obebu a ne be mu wo ho no ma ne mu kika no wo din sa sha onu uti na hwai kuru afi woni be ma hye mu a ne hwai ne ya na obobu na be ma ndu nim se adwuma na obo ma ne ye oba ne de onim se hwai kuru nti e hye no wadwun yo se ye ne de wa ya na ye ne ya na wo ye sa kope Muzu pi heba mixture na emwa wo oba wo so saada bema wo so saada obema no ho etantantan ese kro egugugu bema ho hwane hwane wo ho na nsu bi abegina bema no wo ho ajunso muja wo ho na bema wa kawdwe bomodia ne pe emuzupi na emwa oba nsu ya ne nsu boni bi gu na begu pantim wani nji ho enka wo bema no ese oba ba ko no tisent bi a odwane oma biu emuzupi ne be yisa wo ha no nyina ebi wo pharmacy shop ana se chemical shops ahudum emuzu eba clinic e wota funsha eso emuzu junction enso buso fr dr emuzu 0247 776743 na no makasa wasu fie wi opese mu ye fe amanfu nyina wura ofie kasa akwasi ofie ye fe a odan mu ofe eye Alaska Star Enterprise na ye kamfo ede amawo ni nyina ne se ni ama wakofa ba edisi demu uhwe internet tu na uhwe bi fie tu wo fe watches bi edia bobo dano ya ye design o fe Alaska na yesa ani mani nyina ring lights afi se sofa chair ana se bedspread aroma diffuser blind curtains material curtains marble sheet afi se plastic wardrobes ana se decorative watches ni flowers a face up PVC floor tiles carpet artificial grass and a PE foam ni nyina no ewo Alaska na so ye Edum Prudential Plaza hwe ni mu first floor Mrs. Anochi Plaza dan we mu uniform osoro na obe fra Alaska no fra no 0200281080 na ne Alaska etimi atwetwe enkomo ufie be fe amobi akase yes abra ifie fe we ye pabini bites wo pabini e mabema ye pabini udidi oba wa ya se ye o yakwa o menses mu a na wa ya se wi u se tan e wi ase mu a ye o oba bi menses ye because se bi okwa wo so bobna fie obi a te nka da bi e boostu new system no e ma utimi tibidi wonu betoso bididi kama kama ne ba mpam so oba ma o ma oba ho asisi no so so ho ye o de de de wo mpam bibie ni hwe desin mpemwade no bibie ni hwe de ne betutu no cause basa wadwene bi bia duane kra ho obije adi na wakodi saade no e de aba eye pabene bites pb bites masanka bi unya mfiere ngotwe a mennum bi na se opedudu otu a na wa fre 0203 398 707 0203 398 707 na no no makasa enua enunu na na ya bi ni sukobre suje no temanim nei konfo no no na ji se di odi abakura ye bites bi odi aba meme bites bi ni ma bites bi be ma wonu mpa obe mai evurade seti ni ewuro ba ese ponko ade se pafu na no no so tafu ene udi si oba no no ankasa te no wase yes niema na ewura niemem fadea den no fa wura de mre nim openu bia na ye bi no ana wakofa ede aba kona so ye usu open na wo mema drubi na odi aba no mem bi na menom e ma so no wo hu ye de dem udisim ye din be ma no pega no wak yesu su kan ene si mu bu nua na jokin krik krik krik taw taw taw taw taw saw saw saw saw ha na je se ni jaba na na ne ye bi si abo dua wa wo de ye adwuma sem nkrata sem awo sem akontu sem ya toya de de ama osunsun mu ya kanu mi sem bi atomo fie ma bra bo so ama o ma me manko ade munye ye ama sa ba ene ama pa e mu de munye ye da na ne ye bi si bra ne ye hwa de kure ko so ni bi yi e de afri wo so na ne ye bi wa aguna asa man ofuka o kumase he ya ufuno kiti ufuno wajusu usu uko aguna asa mai kando ubeko nani ya bi namba au be freno sisi ya di mpacho waha minamba yifchiretuwe me mfreno 0243 13 45 35 0243 13 45 35 uni nana ya bi suyukwa nkomo na onji usu ya banafi eti ufu mwususu ya mamu kwa ina musuma bambi musuma mbre mbi na yinyi na yinyi enkomo na fini yama enkwe yisede ya sese eko hai nshira 104.5 FM yeba ya enimu ebe tuwa tudia friha mchwe yisisi ya